0: transikeke. No no akase ntia sem ka be 15 minutes. Obo no so be bi okwa so na why mistake.
1: Mhm. Mese o senemre.
0: Ah. So for no jiro he. Do ba ti wa se yanto ne mpae.
1: Mpae nyame be.
0: No de ko fu sasa. Emre ko so obi ti wo moje tunu.
1: Tunu.
0: O ye so ni se. Mhm. Obi ti wa na wadye guye tunu frifie. O de shu na ti aso de
1: mo. Mami ana ne mu akwa Yesu ra so ne mami. Bible se de bia ba me obo nyame ajuba. Na ne mu akwa.
0: Na ne mu akwa.
1: Eso aso fo ti o Yesu ko san ya aso fo ni di kum. So for you crab a problem then the person.
0: Oh, you receive it. Oh, take it. Oh, God will bless you. Oh, receive the anointing. Receive the power.
1: Oh, guess no mgua sa kama kama omuwa.
0: Ema kama kama gua swedem tokum tokum. Fine. Omu nina kama kama.
1: Number tanko fukunum.
2: Ah, 7 FM.
1: Ah, say.

Father, we thank you. We give you all the glory this morning. Papa, ni munyam enkaudi. Anapa yedawasi. Ma onhwe so pa. Wa hwe yesu na wotwi. Odi ekoy. Na wo sandi yebai. Ampa. Senya wo na wo kaye ho a. Papa. Anka yensana yemfata wo. Ready on na. Amo yari the hospitals no. Amo nyen ni papa pasiye. Ready yenye papa si omo.

0: Asempa FM. Asempa FM.
1: Videos bi ba out ba kwa mi hu sisi ana se unsa gu wachi a wura ho uti uti si form any ade minim at the time na wahu se abato na nkoye.